0: de tiɲɛ dusu fani ye taw. Lɔgɔba bɛ ju, dans le lafuri diɲɛ lubo Jesusu labugua, ɲiyenu lani disipulugu diseru lue, abalariɲɛ guhɔn.
1: Italiɲa san hari tagon goro kɛ nu awo, ka tana san sɛgon hagi.
0: Abahariɲɛ gulun.
2: A ɲa hɛŋariɲɛ gutiɲa luwagu huwan lalɛ a ba disɛi habai bugu ye. Hibiri ariɲaga Elias. A ɲa hɛŋjiɲɛ ariɲɛ gutiɲa luwagu a ban la hadagɛ binadu profɛtagu asaruti lidagɛ owɛni bugu ye.
0: Abati lariɲɛ guhɔn.
1: A gɛ hugu ye, ka tana gɛ lidan hari tagon.
0: Lariɲɛ ga fɛduru lun.
3: Kristu, le lɔn habai bungiu lun la salbaruniɲa girigiɲa bugu ya.
0: Aba lariɲɛ gu Jesusu hɔn. Lau eregu, lumariɲɛ gu hamani kati leni kaun, aba lariɲɛ gu hɔn.
1: Na sufriru basaragu, au le wugiri gara warigu ten. Hanigu bɛdi na wugiriɲa wairigu ten lidan hafiɲɛ huri yo, habutigu fadirigu, hamaruu ta tiɲɛ liluru don Moisɛsi kai ni kata, na faruwa bɔhi lagu bɛ, aba mɛ nasarun lidan gɛ ɔwɛni luagun luru a wɛju.
0: Lariɲɛ, aba lariɲɛ gu hɔn sungu bɛ.
1: Le busɛnti la falaruni na, bulei lei kate ɲɛ la, baru lei luguru wa, falalana. Ladiga le busɛru ti le sɛfuru ni libagari, le fɛridiru bɛ, ahi le fɛridiru ti libagari nuwɛgiɲɛ, le sɛfuru bɛ. Ka gɛ hu la lun girigɛ laganɲiru ni sungu bɔw, ahi e fɛridira, ɔ lagunni cɛgun la lungu wa. Le anigu ti busiganu nuwagu luma luwagu nɛrɛru, au le wugiri gari warigu ti. Ni busigari badinɛgiɲɛ lau damɛ le niɲa bi kɛi uru wɛ lau luwɛrigu nuguci hama an hɛligu ha sandu baɲɛ. Ni narin hau, luwagu anɲahi la hadagɛ ha yaabaɲɔgɔɲɛ tɔ, mɔwɛ baɲa mariɲɛ ga hamai laruwɛi ha bungiu.
0: Kibiri vidu wɛju lariɲɛ, lariɲɛ gu ni Jesusu ka ti lɛ, aba lamudɛiru luwagu aba vubu a furi dalu bungiu, baru lumu ti fɛduru Santiago luma huan lumɔgɔ. Dans le aniɲa lubai Jesusu a furi yei dan, aba lamuɲɛ dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiri dun. Aba ti hasaliragu Moisɛsi luma Eliasi a yanu ha luma, gɛyɛgu liɲa aba larungu ga wɛri ti hawu, ha yanu ha ɲa lubugiri ɔwɛni le lubai la sufuriru ni Jesusu Jerusalɛm. Lau sun luwɛri lidabu lagu fɛduru, hama libirigu, marumugu tiɲa, ari ha hamuti luwɛrigu Jesusu, hama biɲan wugiriɲa ha luma baɲi. Da le a disɛ dɛi naɲa, biɲan wugiri hagiɲɛ lɔ Jesusu, aba lariɲɛ gu fɛduru lun.
3: Maistru, lida dan aba hana ya, a diga u ma iruwa di basɛnɲa, aba bu, aba lu Moisɛsi, tuma ba lu Elias.
0: Gama lumu, i bidiɲɛ ti mɛ ha lu fɛduru, ka la lariɲɛ gu baɲi, sun ti aniɲa la a dimure ha, aba liabi aba duwɛri, o buro guaɲa, aba hanufuri dagun, ladiga hadariragu hɔngua luragirigu duwɛri ligi. Aba ti ha gambu aba umalali, ariɲɛ gu ti lidagɛ duwɛri ligiɲa.
4: Aniɲa lira le hisiɲɛ baɲinu, a gamba kumɛi le lubai bɛ.
0: Lariɲɛ la dimure ha umalali ligiɲa, aba hariɲi disipulugu luwagu labugoriga li la Jesusu, aba hɛrɛdɛru maniɲu mariɲɛ gu hamu ti ka ti le hariɲi bɛ lun ni aba lida dan ligi. Laruga, dans le hagiribu dubu, luegɛ wubu, saragu haɲa girigɛ ɲɛdu tiɲɛ lubarun Jesusu, aba laguwara ha aba wugiri hadagɲɛ lau umalali hɛrɛ ti lariɲɛ ga.
5: Maistru, filɛsɛ hiɛ bubanu, ari ha bai nireu le ligiyɛrigiɲɛ bɛ, ani aba sifiri wuriba ti luwagu, dans le larigu duni, aba laguwara gwagu duni, aba lɔwɛ ha, afri ha ligiɲa hakuto liyumu luwugiɲɛ. A ɲa wari halumuti ani maha ti ligiru ɲɛ. A ɲumuru guwadi na hɔn bani disipulugu, lu hasagaru disifiri wuriba ti lɛ luwai siɲa hamuti.
0: Aba lɔw na bu Jesusu lariɲɛ ga.
1: Uguya girigiɲɛ mafiɲɛrɛ di tiɲɛ ani wuriba tiɲɛ. A tiri bai san dan nɛrɛdɛru huma luba ga yara la hafiɲɛru nuwagu. I damɛ laguma cɔ mafiɲɛ ni lɛ hidan bai. Baru bai berɛu ɲa hɔn.
0: Dan ɲɛ bɛ lɛ lidi irahi ligiɲɛ lun, aba lahucuru ni sifiri wuriba ti muwarugun. Aba lɔwɛ ha gidini, aba ladɛn ha Jesusu lu sifiri wuriba ti ligiɲa, aba lareida guagidini irahi, aba lɛ dɛrɛgɛru ni lu luguci, aba ta wɛri du haniɲi sungu bɛ lau luwɛrigu bungiu. Sun a ɲa ha la, lau tu wɛri haniɲi, lau lɛ ladigi bɛ Jesusu, aba lariɲɛ gu hɔn lani disipulugu.
1: A gamba humai ka ti lɛ bɛidu, nɛ dɛrɛgɛru wa ba, au lɛ wugiri gɛru warigu ti a ha burugun naganiɲu.
0: Wati gunfaranda hamani disipulugu, le lariɲɛ gu bɛ, la diga daruño linha hasamina lu kateile ani hanufu detinha lu harinha gulun lu lafuna guagadani le larinha gubaihon. Abahagume seru discípulo gu asigene hamagua lu agukala wairi gutima baihada ke ila subu diruni Jesusu hasamina abalanug aba irahu lubadun abalarinha guhon.
1: Le recibiruti aba irahu keisi irahu le lida niri recibi lumutina. Le recibirutina recibi lumutiginha le una habalina. Le lubaiti una bugutima baihida digi awiri gutima bai.
0: Abati larinha guhon lu Jesusu.
6: Maestro, arihati wa aba wuguri asagahati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
0: Laniya ga Jesusu lun.
1: Neveri dira humai. La diga le mama bai wagani wamagi anyain.
0: Dan le la yara fa dubai, dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larga di anigi, lula diga ni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo halonha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinha gun lun.
6: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lung larari yun watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hao kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
1: Mama ni abia aule wuguri garu wargati aguni chagwai ha bagari garigi. Ni abia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
3: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le njihi lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Dariti nga siga muhuyi lun haga na unyi. Gadi buhagia dunur, ainti aule wuguri garu wargati. Uwatini halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
1: Falabana.
0: Larinyaga lun.
7: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba menafalaru nibu.
0: Aba larinyagu Jesusu.
1: Igira ba nya hilagwanya lun habu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apulichei uganu lwaguti laruwe hapungiyo.
0: Aba yati larinyagu aba lun.
8: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumo na ibuga yebya yoro gon honha wabie bai.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Le ishi guti luha bulagu wa wohu gule. Lari gen aba larinhi lari gon. Mabui dunti lun lila na me laruwe ha bongiyo.
9: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate le, aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidon sun ageri luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinya ga hon.
1: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagimi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagimi itinye ha gana uon. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon wa nima alugu ganyitinye. Manegu huma saga huma gua. Ni sensu, ni gaidi, meredere gun huguye me ajanu ha ni ka uma uma darugu. Damele hebelu rutidon aba amuna. Busuhu mafurumi, harinya game, darangi leo hon tila na muna to. Ahi anyahe lubai gurigi ya hinsi ya buti ya lu darangi leo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi kuti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti ilu lafai iruwaha. Masansi ya huma muna. Damele hachilu lulidon aba agayro le nyilu muti heresi biruwa. Hau humaile ishi kuti hon. Arida guagda humanya sandi tiyan hanyen tiyan. Harinya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bongi hon. Ahun hachilu lulidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Puri huma lidon buri uma. Harinya game. Ibi nilikali ken hagayre le lagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subudi humai lwago yarafa li la laruwe ha bungi yu hong. Nani hane hong, lwago lida la meweyu ligia, anari metimabai ha bai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo ha bai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le laduguwa lida na huburu gute, binaru hamuga la sansro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadara gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua suga haugurigi atiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu sanluagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendu su disipulu gu halo na habanya apuri shi luagu laru iha bungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
0: Aba hagiri budu, urwa wendu su disipulu gu hagia, lidage hakoja su lau ugunda ni, arinya gina hagia.
10: Wapure me! Ibini sifiri guri batia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri lego du mafia sielu gine kei abma la biri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunha dugara gun heve, aguru, luma son lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hon. Lau son lira, ma gunda ra huma lagu hagambu nu sifiri guri batia. Gunda huma lagu anihin la hiri buruwa nyu sielu.
0: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani aba lariengun.
1: Ruti na uweiri guni buu nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna akwagudini honha itara banya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kate ino. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la luwaidigi ya nuguchin. Uwa te ginyan niyaba subudi habuti kata nye la nuguchin nuwaidigi ya hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
0: Abati la digiragu adimure ha, honugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kata le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abunsera unti ya yabemeha harihi ni le harihi bay kweto. Gama lumo, marihin hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigwento, ani magambu hamuti.
0: Nyeyen aba arufu dati, liluru du muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
10: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchaditi?
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kate gie buruwa nyubailida liluru du muisesi, italinyagi ya baliha nyeyen.
0: Aba louna bu larinya ga,
10: Hinsi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina, hinsi hageme bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
0: Aba tilaniya gu Jesusu lun.
1: Bui tibauna bun, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Kei tibuse la, arufuda ateligia, larufudu ni lagu buidu la lalugidahan, aba lariya gu lun Jesusu.
10: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati louna buni Jesusu larinya galun.
1: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gun heriko. Lagu luwe yasun, aba harga duni hiveru tin. Aba hiveru honi sun le luma bay tumala daura gun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gien meme uma ligia. Dale larinyi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada gien ladduga wagun levin nyengien. Dan gien le larihi bali, aba gien legeye dun loy. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umeligia. Dan le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba le abi, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwen. Aba lagure guni. Aba lawari ragaduni luagun li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludugu tiyan. Aba lounigiru ni. Laruga, dan le leibuga lan Samaria na ligia. Aba lalugu chumu biyan sensu le denariyo. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, gouni vibay wuguri le, ahabu agastara amu loy le nichi gubay bun luago na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gen urwa wuguni ha arufu dubalin luago libri lan le uwe biliwer hoa lida barita gun.
0: Larinya galun,
10: le gudemhe bubaylu.
0: Larinya gayati Jesusu lun,
1: bayba, ani ligia memela badiga.
0: Aba la sigiru Jesusu luagu luwayesun, aba la chilere lidon aba lirere fulasu, lenye lubai teresi beri aba uri giri tu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hechos, capítulo 24.
2: Sengi weyo lariya, abala tildri ananiya si fadirile inyo timabay, uburugu sesariya ho wugiri hadage huriyo weyrikutiyan, luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giri titeritilu. Aba hayabi luma gumadimati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibugyon, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariya ga.
3: Luagu bareini, gumadimati. Lha diwa lau darangi leya wagir. Buiti leibugu sunka te ya fulasurugu sunwada labge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagideru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badig murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afarin guagdanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigi dinabaye, hadamuri naserenugu. Aluga tiginye, lavia da gdunu templu. Aba lubayti war gduni. Aba yebe wabuserun, wagusera gduni, lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumadan lisiasi lungu guanyehi. Aba lagideru niwawe lau erey. Aba lariyagun, luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini paulu. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
2: Ariyaga teginye huriyo, buri hayayinbanya luagu inarini la sunle lariyagubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lu pabulu lu ladimureha. Aba lariyagu pabulu.
4: Lausun nugunda nadimureha nuegunye guwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bawa gusiragida lida fulasule. Gayara ti balagida ha ahi inagni lubay le lumbay nariyagunibu. Kaiburi du suwayu gweto lumagi nidi uburgu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari irumu atina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nya grigi ya tempudurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Grigi ha. Siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sun kate le harinya gubay nuagu. Au gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubrigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bay harinya ga luagu ye ni la. Gama lumun afinyet na luagu sun le, buri wanyu bay tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bay profetagu. Anihe ginye emenigini le hawagu bay luagu bungi nuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, Dandu ha buidu banya kai ha buriba banya. Lige nafa agu bay sunwa da luma dunu na. Ligi bugye bungyu luma hagi bugye grigye. Larigi atiri da nao ey bugye amu buri fulasu. Aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetian Jerusalem. Luma luna dagara gudun lu bungyu. Nadugye yebe kate le tempulurgu larigi na luma da guagudun nungua kei igaburi. Ligi hadari runina atiri huriyu lobo agun asia nyen tempulurgu. Uwa tinya sarago grigi nyen, ni chagago. Hagia lumba ya hayabi arufu da guahongu wa ja, lun harinya guni le lumba ya harinya guni, ahe inihi lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, ahe dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubai, aba naguwa ragu harinya ga, haguse ragudu nyadina ugunya loigi yafinya na luagu Hasa aruba la hilanya lidage oweni.
2: Kei subudi lubai luago ti larufu daha Jesusu lugu madi mati felisi, itara linya, dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luago hasa aruba la hilanya, aba lagumu cha guagadini adamurini, arienge ina ligia.
5: Nagusa ragudube uguri le, dame le lachili nugu madi lisias.
2: Aba ti larinya gu felisi, lu habu ti sudar, lun lasigiru pabulu danwayo. Gama lumo, lufurango la, lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lum. Atiriweyu lariga, aba latilere felisi, tuma durusila, to lumari, to huriyo, uburugu sesaria, aba lagura gudun luago pabulu, lula dimureha lum, luago Jesu Kristo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lungwonda ragun luma, amuria tiwa huma, lumasansiru humani ligabri haritago, itara umerengu. Malochun hugia melwagu ni aba uganu. Odimure burile uaguti larinya wagua lwagu lumageti la bungiu. Nituagu garda to uagu bun harinyaga lwagu wamagnyetula. To harinya gubu lwagu chiluhali la lue yuri lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira wagida huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia gibe bany agara bagutinya lwagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu. Le nyura guba lungwa lwagu sunkate le lwagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu. Icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa lwagu aninya ganyaha nani meha burikate le kung da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati. Miabin la mga lubara gine lidani. Luwadig marinya vulibani gweto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubaregi gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigun dame lagiribudu. Ladiga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, La degba buriseini luma milagro dieti. La yusuru basun luyari uribani lun leyehani ha lida ban uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresibiruni inarani lago Kristu lun hasalbarun. Lige lichungu balia bungio lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinya lago iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinya lago inarani. Hinsinyerig ligia uribani hon. Ainti wagia. Waduha nyuhisia tinya lun Kristu, suwa da lun tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumia tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inaro ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi huun, lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bay, lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duha nyu, derebu gumeme kumaa, Mabule idagun huguja me lua iburi arufu dahani le rua maliba ikun lau dimure luma tau garda. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi le arufu dalali bay linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigini sun le buidu bay.
2: Segunda Tesalonicenses Capítulo 3.
1: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu alamuga uganu lwagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugajara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya lwagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu, anilichuguba ere ikun, Arei dalong me loi vuribani. Hemeni gitiwa lwagu wabune me bungyu lwagu adiga humani le waninya gubai hun ani lwagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma kei ligia. Luma lun gagura su huma lwagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu. Lun hadise dun loi furumia gwarigu hitagin le mahati lwadigi maridun. Le mabagari dunti uwaragwa luma arufu dahani le hibihuwe wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei lubaragin lira nadagi meitiwa afagwa wagia aria buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagin. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma Lun hidera guniwa. Nyadagi me irigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama